Nalad sa na leto. Summer Get Fun. Freestyler. Rock the microphone. Freestyler.